0: Follow for fat alo fatu le netula le tai au ma lo le follow ma lo le se fuman we are le wa matina le tatu pa kalamil nefu I tula o le tai au le wa tansi le minute te le tula fi tu le fa salangu tu sa o le tatu li tio le ne 4EP 98.1 FM Mike Kangaroo Point Brisbane au zeta lia Ele nilo lau le jo le iva valutasi jesi maletasi. Lono winga le iva so so o tuai male valu on the dot. Fa popolo maletasi yo le na iva valutasi maletasi fa mo. Ilu o lau le jo e tamale.
1: A wave great.
0: Ia ai me se fo tu langa pe o na iai ia le tato fa moe moe le nei tu lau le tato. O hama yo tau. Tol mna tol mnuia mnuia ia le sao fainga malo le tatu tulu so se me lavo le fenopia iai e me se fuile nei tae hao malo le folau malo le sopo e au tulanga pene iele nei aso e mule tuelo fanga mfamiliang iai tautou ia la faimeile nei tae hao a mataina fuile tatu unanga male tatu tua pe o na iai vai aso taitansi ele ngate pulkano Samoa e me se fuile le tatu unanga le iaso tona I taitansi pe o na faingoina Polinsia On air. A little long time to telephone to Langapene for Nisi ne or Doman, Manuel Gata Fulina, Yawila Tony, Olaf Pena, on the hand with Fantasy, Malpolinci on air, El Damaya Leval Polo, Yamelcalci, Wesley Methodist Church, Acacia Ridge. Fatal for Twilight of Fingal, welcome to Foil Fancy Naughty, Bafa Waltele. Aga me ne il matu side south side ne tayao tau tua na ba is malu tayao afia ne inai out of inai no inai ranking pe afia tu nai ba yusu va ta wane se panikeke e ona ga me la ie tu langa pe ne foi la u ndanga le ne il tatu kala me lunga ol tatu wala leo Tulanga pena ia ia tatu olo vanga as whanau a mese fwoi a leo te tala tatu wa vnolo numero le tatu telefoni tolu lua fa o. Valuono, valuono, tolu lua fa o, valuono, valuono numero le nfeno vala mwa iai. Ma moli atua ia ni olo vanga, tustusi ia moli bo. Ia moli si fwoi ulo fapena o na fapele pele ilo loto, iyo e te wane ilo loto. Fatu, fantasi e fwoi maluanganga. Yeah, well, never know if I tell of a twail, the Maya Leva Polo, but will it to fill in the day town? Tell of Filamo. Take
2: from my
0: wheel, of sugar. Yeah, like in my mass, if for Moa, my low level is if for Moa, if they tell in day town, if it while, if it may free, if I know what it is, oh, how many tie out, man, for so long?
2: My real kind, fashion my room for my poppy go, my dear, I want the Oma. Ya lo fama langa le le tua.
0: O fe le vala o mai ia le va va ne fo ile. Sa on mat. O fe le pito no ule ia ia le vala o ia, de va?
2: O ye ngai. Ei. Sai kula le red pen.
0: I. Ma. Ah, o kafe fi. E spring fuel a kusa ai tatu atatu tal no lo menga le height a. O isa height jump mo mo a.
2: Nei
0: sa long jump. O teiro le le mo tanga te foi le fie fie no foi menna o river hides my hides. Se ia me te watu o ia o ia tu langa be nei foi pa una I wanga foi nei ni tai a.
2: Eh, tamat malu mai a.
0: Ole pitono unei o Kangaroo Point I tutono le ai tele policiti nei I Brisbane. Ole mai te wanto o lo o tingana to unei ti munga foi lele. Ale halu tolengi. E ki lo I se temi foi o mai foi il pitono unei. A wale I o tele a peo. A vai li nunei. Wa peo a vai I o I faleata. Tamo moe tangata.
2: Moe.
0: Fit. Ia, ia. Le ala te au wawa ia tufu. Te mana tua ea ole ta maalanga ia wea ne fui. Te miwe ta alo fui. Ia oi. Inai il awa vai moso ma au fui ia tele la turu. Ia au te msalo fui ia ilo po. Ia ilo po se lilo I temi fui o I talavowe. Wea ane ale pa ima mamalu. I temi fui vau vau ngatai fui lau ta moi. Sao
2: le ia, ia o kamako I fayangi on manu sa
0: mo.
2: Mai mai le... Fiku kasi, te wangailunga.
0: Ia.
2: Kua pua mura eo si o kakua kungo.
0: Sao lên man if le what ta ol turanga le le vai niu le ol asi ya ail i don't we fair le no wa fo ia ya alo fa anga mo asfa na uma tulanga pe ni ol asi u fina ngalo ye tulanga pe ni e le ta to rugby board le wa fai lo wa ta wo fo lungo pe ngat fai lang ye e se lungo lango e le ta to uniform e pe on ta
2: ke le de ke le lango lango onga ma me kakaru mai foi ngava kai e pi hai nai si me in the pocket ai si me ke da ma ku fa le ma wo le de ma wo foi ngava kai ya le tu ma ngai foi si ngai ama ngoile le portfolio e ko ai ulang ulang winga portfolio e ngai mo ya le
0: mane mane ya ma fa ro mane e mane il tatu fa so le ngai e ma ne ye ye ye ve nga uta alo temine no na manu a watul pen eight a ye a to temie nga mangu a vakuila loe
2: nga te bia mangu a nga fa mu vai
0: ya ke ya ye o te langona lele o te langona lelo no te me se foi o to fina ngalo le nga e finga tali sa ining malo e me se fu il temi fa yo le malo fu le lo o malayo tatu sa mo e tinga na ma fu le le ai fa yat ka lo nga
2: sa o le jo
0: yo e tel ton we fu ya malo fu il fever fa fu tai fu te mai ya e le fa fu fa nga lo ina tu lang pene fu il tatu mo tanga me se fu le o na nga ma tu lang pene fu i boss for really a e tu na tu la vanoa a te te talo te fo i a te olta ma ia e le wa molu e lu tu vanoa fo i sisi asto na i te sa fisi sisi sa polo kalami wa te ilo e te nga fati e tonu wa o tonu na moi malai tu langa pene fo i tau tu le tanu puturu ia e me se fo i le wa tatu ai tau malele i li ni fo i a state o prispeni of talo a tu na tu la vanoa le wa polo wa fo i ni solo fo angam tu langa pene
2: Maro fastai Tai mo lavno mo le kolofanga. E ye fo fa mo mi ala to soi fo ne yaso. Mai se fo ye le atelia Rex. Ye mani fo o tato e Galicia. Mo le to lofanga ye mani tere to was fa nau. Ye a se fa si ke ke fo se mo mai. E sepre le nganga fa tai mo vi ala fa nau. Mo to u malava.
0: E mai te watu ye le uta ua ye ai pe yo o lavinia elish. Oh, that's well done. But my head down a man to a mampo. Yeah, it's a 4 minute to attend to life. Feel to all time to climb Samoa. You will find P. Babal Tessimal Tess Famo. Pessimoto. Tolu Fao, Val Wono, the Merlin Fair, the Valaway Fatalo Fantu, Reverend Malutau, and Mr. Wilpa Ilasi Lansi. On the Fasinotti, my north side, Bafewa, my Brisbane south side, for my little silent town. Best for Sangamotato, best of all now.